0: sunga o fenga fa ka o lo ka vale fo maunga max ila
1: senga o ka amilo e kilangi mo koi foi mai lava yo tara i le tire world and auto limited le ai mau ai so skoinga mag ma pa ka va a ole me piko sidi e nga le luoli makala lava ya so le kokong
2: le tire world and auto limited e te mau ai ta vale ma pa uto ngo fie ya new sila antoa mo fo i city mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le chelo i si au nanga warana fitness ila na ole se full tala pe ai fa i lo ye na e fa fa fonga le radio samoa i nei fa abitoa Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: What a loose full malatolo minuto natale to laiva. Yeah, we have to fatua tau made a tattoo pull calamity in a yafia. Or fatua my early tattoo interview. Yeah, my left younger for my Monica. Yes, a tassi for your woman by angle tattoo pull calamity. Yeah, tell it for your. Na yawa onga onga wa mawa ya le tatu fa soai ya mese foil mtao pula soifu maa loloina ele ngata foil ya olana au au nanga malana tautua ya maletale ni wa foinai foinatu le tua ya te ya ya wale ngaluenga ina ya wale manuyol sato tunu wale mafana ule ngata foil ya ya ele pa iya o Samoa yona tulanga Falupe, ai, mal time ini, ya, ya, mula toilet ngang faham tay foy, ngan afiong ngan tay foy lea, ona, ai ngau wo mai masan yo ngan tu umal awalo lango lango ngan lenga, ngan afiong ale, ngan afiong ngan fomai, ya, lewo tu faham fong ala el fomai, pero ta awal time yo sola, ai le ai sesi le. Fari ipe asa ndor forma asa ndor forma umal kes awole malo vale malo tali fa long le le fa tuang al forma ya ola to year 41 avatu le tu le tali ya ina ia ola umi pe no to e to tele o na te mama tina mat tu ya fa ile me te loe
1: Man
0: via ilola. Yoi. Ai lo melo ta fa solo. Ya wa. Le longa se me wa. Via ile me male me.
1: Saul.
0: Ai fa fa tele lava. O te fa fa tele tua. Ya le wa ma fa yona le na fa yona tanto. Fa so ai ma fa te foi ma le fion. Fo ma. A me se foi a o. Fa le na ta fa o mai nei. Nei. Ya pilani New Zealand to iton wa ese foi la nava ile tau ole felano la nua ia ole tau ini pe ona analela ole bebela ia te lelo ia autope na to lo mona le bebela ole la ai le wo el po o fa nga solo foi mo malu le afiafi malu nu le afiafi malu lu el po to ya el ta ya mo to bebela foi ale bebela ole tim ale tim it's both O le tau ana e ni New Zealand. Ia le o se me fu mo mat mo tato lo. No fu ni e nei in New Zealand. Ia ai tai ton o no le tato taimi. Tau na amata le tato fa so. So ila to uma lava o lo o scroll pa i le tato por kalami. Mau tubo lo scroll i le tato por kalami ni. Awa le tato. A faso ai na imta upu. Ya faise vivela. Ale a watu le vai malu. Ete a ese le vivela. Ya ona ol tato faso. Ai. Ole a tu natu la vano e lau suma. Ya. Se a watu se tama e fol sanga. E tal tono le wa folu fan. O ol temi tam na tato faso. So ole a tu natu lo le vano e lau suma. Ya. Ya mata il tatu fa soa a me se foi le fa fai lol tatu mtaku ya ili nei yafi yafi mole tatu por kalami mole nei fo ya stona mole ngang fa non
1: ya malo la vole un sa e pen malo fo ile fa to to ile usunga ne fiafi yo na fo un mono mole mole ya tsia ngang fa fa tai tu se fo me tatu interview ne fiafi ya ai wa Wa ese foi faiva lo pepe ne fia si lungo el tapo kalami. There's a lot of new people, new entry and new friends. Mole mole atu lo fa anga foi ya 18 year Rome, tau langa tu ia mena malaki ai ulu ye lome kalameli sua fa sao ma tau waina filomena foloi Ya sala fai malaki ya lingacha foi lea ya oka seingo mane jelele swa fale refiti tala sina fitu lena to ala Sina Samsoni, Sia Lofi Malaki, Makirita Malaki, Afionga, Ba'ai Mau, Ave Tanoa Itema, Ave E Filifilia, KJ Afualo, Leato Titi, JJ, and Rolena Soalo, Lili Talavo, Langileta, and Ronise, Leala Tau Loto, Cecilia Fuifui, Ota Solofa, Senior and Tia Ala, Ate Atenai, and Farani Fesolai. Welcome to our show tonight. Ma moli atolo faanga fo yal po kalame nia fiafi. Ia ote talitonu iole atatu wofo ise faa sole nia fiafi. Ia tutau fo I ona, iai fo ile saka faa adifu. Iai fo ile saka ile ise faa adifu. But tonight, fapena fo yona taa pena fo Ia se faa soa fo yole, ole pol kalame le nia fiafi. Ya ele ngata fo I mea e fapena ona fa manato to ele tupulanga talavo. Ai fapena fo ile tatu community wa ole pol kalame mo ila wa fa autu mo tupulanga talavo. Ale to otele o tangata ma tutua ia wo fa yona join mai tatu pol kalame. Ya ona e me masani la vole pol kalame fo mo le pa wo fa so a. Ma tele fa iti o fo ma fa I vole tangata. We ele upu fo ina le together we stand and divided we fall. Ai, am I right?
0: Yep.
1: Osa we. Ai, ole anganga nal po kalame fale ali li pois. Ole ole tu langa fo nal ia tatu tu fa tasi, tatu wo fa tasi, tatu ngalu lu fa tasi. Yeah, I want it to lay a lazy list. So we try to save your life and stand together with you. We can help. Ya pefu ona dia ita to interview le nefia fi. Ya olea u asile mao amio ya le tato watu nu umala langi ato. Tu sai fo imal tato malo fa lo ngel nefia. Ai ose mata upu o mfayona awina mai. Ole tamala ititi ya le tono lo tino. Pose va engo lo tino. Au mata utia na ngalwenga ufaya. Ole tamale o lo fai.
0: Oh ya.
1: Beo neva yaso. Wata wa ai lunga upenga tafai laki. Ole tama alea le wapei wa mafai ele ngata ele attack ina o tangata. Ia ole release for io. E tele wa inga lolo ufai wa mfai ona fai. Without your tongue, you can't taste food, am I right?
0: Yes.
1: Ale ai lolo ufai wa se tulo. Ele mfai onga e tasting ale flavor le wa pi kam wen ale taste one of the five senses of our human body ye pe tu langa na le fia fin ne ya wa ta sa ili le fia ngale tu wa pe e lu ni va nga na mai le ngang le le fia fi le le va ya sole ne ai e o ana ne le fia fi e fe me le nganga ne ai alu e fa ye e ta u ya sa mo Awol fa fe filo ye me tu ai me fo wa le tu o me fo ya le ai na na fa mai tu le va inga le la ngai fa singa ma tu ya o le va inga le wa ya o na fa so ye ya la va le lu fa so ona le o tu pul community ai le ngai fo le sa mo fo si ta tu wa tu no fo po le ar ka mai me pe yo le o le fa te te inga na va tu ta tu fa malus o le ie te le fa pe Ai e tama I masaya. A watu la mea fo. Fo no ai loa tangata su isu ili masaya ili. Ai, e tasi ale aso, ko e masaya ili mekili. Ala e pi ian mea fo. So might be that's another example. O li tama I lau lau faiwa. E ma fai ali lau lau faiwa lina. O na hold, o na fono, e ma fai fo ili mea na, o na rip the whole thing.
0: Mani na.
1: Ya tu mai lo nganga sa mo fa le nganga o lo nga lu lu ya tu mo tala no atu ya compare me o your human life social life and your spiritual life atato wo me lu pa le ni la ya fin nga lo le tu ma le le o langa masani ya ma le o langa fa le nganga nga aka ko ma ke le foltino ya pe o ke le nganga ai ma na ya lo tato wo fa pa le ni le ke va ye ke lo le ka va le Ola yo kile si direct ma le spring le si piko e pe ia lu fuinga le tik tik tik tik like papena a pe o helicopter fuinga ai a pa ling yu ma pa wo mo faile wheel alignment ke o ke fa pole a le sa sa o fia ile ke ke lau ka ba a pe na fu le o langa tanga a ta to ma tele lo le tino ai o ki fa le nga ye lo ngo bing ye lu pal pal lu wa ya ta to a ai o le ma na ye yo le me o le fa pa ling ile nga nga a le tino ai ka fa kau fa asili lai kike nunga fa le nga ai ole mata upuna ne fia fia vatu se ma ufa so fo tatu pokalame ia ile au nga ma afianga ma le me te tau ona tupu ile li ile ola ola faiva ia ai la fo tu ile au sunga ia po wa fo ini afianga ele ngata i ni me olo eva ai ai e destroy ile li ile ola ola faiva around the community, inside your group, or wherever you go, wherever you've been. Yeah. On this is now vying all the world. Well, I'm going to tell you to do vying. See, you're tattoo fast, so you. But what are you all of favor? What are you me for a little tone with a lot of favor? What are you me a more popular lot of favor? Yeah, but she had to be a little sooner, so I tell you.
0: Mana ye tele mana ye tele le tatu mta kuli ni yafi yafi. Awa olmele ole lau lau faima. It's a very important thing to, it's a very important weapon. Mantua tele fo I mau, ele ngata fo I tutono le tuspa ia. Ole tele o mau across many cultures, many societies, they say that the tongue is a weapon. Aisea. E mafai na ola sesi iau tala. E mafai fo iau na oti sesi iau tala. Peona iai fo ili upo le tua. Pe mai ole oti ma le ola. Olo I le pule a le lau lau faiwa ia. Oe ma na nao iai la to te ai ilo na fua. Ole tawa te le ole.
1: Amen.
0: Ma ta upo le ne iafi afi a mese fo ili fai upo maliang tuspa ia.
1: Ile fata oto lo nam ta upo su mal valu fa ipo lo su matas
0: afa pere ti fi mana o fa ta
1: yo
0: ele oni
1: is a famous phrase from the Samuel Bible specifically from fata oto proverbs
0: ta tono lo o se ta si fo yo fo ipo ya lo la le yo la fa un asi si ta yo mola sa o to mit ya ai ole ta o te lo le because it's happening as we speak.
1: Yeah.
0: So tell your male in a la la lang, not to poo. Or no let my male at all the la la fiber. Tell either met tele be mea light it, not to poo. Or na or opulete la foy in eme malem. But one thing that is lewa let him always show some mea in a la lang. O le fa'u ngāse se o lau lau lau faiwa. E le ngata I le palau bale. A o leo fai te tala I tuwa atu le tuwa o lo tuwa oi. O fai te ta'inga ia o le fa'u ngāse se o lau lau lau faiwa. Mantua, to te leo o mau te tonu te supaya o lo fa'a pia o lau lau faiwa o se fa'a manuianga o le tuwa. Aisea, because people can be blessed from what you do. Just saying things. Unless it's a dongy man, there's no cost to these words. There's no value like the value there is in words. Le ba le o tatu fa fonga la ile afion pa yo le tu. O le oti ma le ona. O lo ya to it tono lo lo fa ibele na. You can speak life or you can speak death. Mele tawa le fai tete o pu le te la fa I so se tangat. Think before you speak. I let only a tupis fala velove also I know el palawal le. I know we, it's common, and we don't mean it. I tupu tup it grows bigger. Tupu ele fa fitaul. I miss it for miss elung ra wala ma. Tulang umo fa pia. Melia. Pia na ta total noi. Ile por kalami male por kalan o changa te tau si le file mu e tau si le file mu I fea o lau leo o fea fa fena fa lau ilo o lau leo o lau lau lau faima o toi ngā upu o le toi ngā leo ai e tai tai e leo leo no whai I ne rei vai taimi tele on me leo le o le bullying most of it is from words
1: po
0: o le ngā ioio le leo leo whai po le
1: o le ngutu
0: se tūlau ai o le there's so many ways that people can be affected because olesa excuse me lesa o tala no ma isio o wo mai america o le tele o alma fana ele tai tai no ele full one ole wa just say to lo pulo le ona onna ole afianga ole pulling le about where what type of bullying ole fa nga ine lo lo fa that's an example of life and death in your tongue. Afa ngasi se wa ile tau yo o. And then you think a total tanga to say oh I can get away with it. Le ai se si e mafaina ele ui le to sa o le tua. Ma le fam si non o le tua. Awa o le tua e si la fia me uma. He sees everything. Taltus ema e o fo ilo wanganga. Loto, even your thoughts, e si la fia e lea tuko meo. So awa le tama fai you know, don't try and hide it.
1: Yep.
0: You can't get away with it. E le, no one can hide from the judgment of God. So, olisi fo imena e ta awa le tato mtaupo, e fao popo ato. Ol mena o le bullying. O le telo le tala, a le telo ta fai yoi, le telo ngal wenga. So yeah, it's time if I go bunga na ya matel tatu fa so man nga nga fa lan. I le I fa wa bel tatu fa so. Ya pe ona ta we I spoke ram. O lo am no al le tatu chat fa pe lo. Ya I se fa po pung ya. Lo am no le tatu chat le na. Le tatu fa so I fa tas. Wal tatu mata pu le. Ele nata. Ya I ma wa. But it's for all of us. Yeah, e mai a vatu lo finangalo so to fa ma pa utang. Yeah, wa tato. Fa so ni ya fia fia man wil tato fa so.
1: Malo fa so lo sunga pin. Ole ma na ia i ole fa ulta la ino ta po kalambi. Ole ola ma le oti ole pule ole laula o fai vai. So if your tongue is okay, the people will what? Ole a mau e tangata le ola. Ole a mau e tangata le whamanianga. Ole a solonga le mea uma. Ai a whale tonu lo lo lo fewa. Ole a oki mea uma. Ole a malepe mea uma. Ole a destroy mea uma. E iai vae ngai pai mai. Ole power to heal or destroy. O te leo vae ngai. Ole matau tia ia. If you think about tongue means ole winga ole a wafema your words have the strength to encourage or bring joy or give life to others or conversely to hurt cause misery and bring about destructions ole oti ole ma nei ole so so onga mai ole wa e pe ole mata upu mo mo ole ale umane ole na mau me lo sau noang le vai nga le ole puli le ola a just a little thing. O sita mai lau lau faiwa. Ai, o vaenga o faia le lau lau faiwa. Oka. E ma faia lau lau faiwa ona. Ona fasioti se me tele. Fasioti se ni tangata sto tele. But just the word. E yele upufoina le sili atu le tae. Ma faia ona tea le tinga. But, apapea luatu le upu lau lau lau faiwa ele istangata. Ole ate le alfa leton. Onisi fo yo vae nga pion ta ol poklame. Wa, uma fai ona fa tup tupula ia fo ile pule le ola ile tupulanga telebo. Ai au nga fo ile ne poklame mal ne fa so. So se tama ma se te ne telebo. O te tali tonu ua lata ile lima se fulu o moa tangata o le tupulanga telebo. Mai lawele amatangol ni tau sanga. Ua pule le ola. pule le soifua. Ai pau lapan so soani le pokala mi le fia fili nei. E iai vaenga o loo taa ua mele tuspa ia. O vaenga o faa pena o na tuina mai fetalai e Yesu. Life, a faa pe tatou te ola, ia tatou ola mo Yesu. A faa pe tatou te oti, lona wingo, o tua to le oti o le manuia. A e taa ua lo oti, o la sa e taa pena. Ai a faa pe te oti wa sa pe sa pule le ola. O maile au soe tupulanga. Wa e faya la vai oe lau fai unga ili ola e faa vang. You're not getting there, but you're going somewhere else. You're not going to the right position or to the right side, but you will go to hell. O le a faa pe nao na alu tatou le afi e faa vang. O na olea, o na ole le mataala i tatou. Ngata fo ilea to angai pipe ona vatule faa soa lpo kalame. Awa tatou te nau nau fo i ia mua pasente chatu ia le tuo le tino. Langa o tatou wau langa le iai. O tatou na ve tatou matangata onu ese. It means we were far away from Israel o tangata o le nu o le tuo. Ai ele mafai o na tuula fo ina i tatou ele tuo. O lea na saunia mata pena e lea tua lo na alo Yesu Kristo. Ina ia toe a mai i tatou. Ona lea matanga. A ita lea tua le tangata o leo stai. Fa umatia lea vaenga. Fa amu lea vaenga. Fa umatia. E pule lea tua. Ai ole vai taimine. O sau Yesu Kristo a mai nei tausanga ia e mai ele misiona ia te tatou. Ma o ao i tatou me tauna tatou fai. Ina ia aua ne ia. Mae fe mai ea, o le ola ele se ola oe. O tātou o tangata oti le amatanga. Aena maa nava ai ele atua na ave ele ola. So lono wing, ele e ola, ele e pule oe maa ole ola. O le ola ele atua.
0: Maa le lama.
1: Lono winga, excuse me, tupulanga televou, awa ia e tatau ona e look after your life. E tatau ona e care, because... Fafetai lea tua nei te maua le ola. A o tua ato le ola na, o loo iai le malosi, o loo iai le vavenga, o loo iai le poto, o loo iai lea, nea tamai. O mea umana, o nae, without the life, you can't get them all. Ai, o le mea tatau no tatou faya, tatau o na tatou moli moli lea nganga, ele e ola, ele e ona le ola. Ina ia fapena, ona, e ia nisio, o tupulanga talavou. Na amata tua le sifulu, sulu lima, lua sifulu. Ua fai ilangi le fōlauka. Aisea, ua too much ile social life. Ua vai gele po, ua lack le spiritual life. Ona, ole vai taimine. Ua sau iluma le atamai o technologies. A lot of technologies, or new, ole atamai fōu fōlena. Fa mwe mwe tangata i mea umwe upenga ta fai ilangi. O mea na, the saule AI sau nisio vaenga lunga o YouTube so yai fo initial apps ma nisio vaenga le tau mwhai e au wha eselo mwa fau fau au wha eselo loto mai le ono mea umo but ole life ole ola fa o ngata tau lo wola mo le atua ona if you think about be on sau nola so ole fia finne think before you speak before you do something bad before you do something good think before you do something and then you the Holy Spirit will show you the right way and then explain you silently through your heart is it the right way for me for you or for anyone so you're not gonna hurt you're not gonna destroy the other's heart someone else's heart but you have to save their life It just the word. I will hear the list of Natalia. Alu lo fatau nu ulea. Ne pule leo. Alfau tuang alpo kalame lea fia finne tu pulang talabou. A eita no foi lalo ma fau fau. E yai fu inisio va aeng ole ata ua tatu po kalame. E koe amaya le ita ton. Because a ele ma fau fau. E tupu lo wita. Ole a yai le me na ma fau fau va pe pule leo. But don't. Don't do anything. But sit down, think before you do something. Yeah, la fatu lau tu, lau sunga wahos fa poponga.
0: Mana ye telele sound wrong alaf su. Sa o mafo fablawa. There's always a comparison between good and evil. It's done to spy ya. Asau Yesu et au ol mala malam et mawa leola. A o satan ye beoling or you know, it's like a thief. A ole nam no to inga ole ole tiapolo. Ina ia. Ina ia, you know, he wins you. E mana o satan tu lau lau, eti oti. Ai, e si le ato ono fie fie, a oti le anganga. Ono me ia le tu. A fa peo ta ato ta ngata kiwishano, ta ato ta ngata, na fa, ol mau alea, e fa awae le tua samo. Lono wing, o ta ato family po, o family tu spoi, o ta ato o sui. We are ambassadors of Christ. Lono winga. So se mea ete fai, e susulu atu na maana mala miltenga tel na. Ao, afa pee fau ngasi se lau lau lau fai ma. Ma upo lete, le lau atu ma lafua I le tangata ma le tangata. Es ida, ete susulu atu na maana mala mao kibisa. Pe te susulu atu na pao uli uli o satani. Au tangata kibisiano, e leo le vala wino o tanto, Sulu atu le pōli uli, sulu atu le pōngisā. O le tiu te tātou, a mese fōi tātou, ua uili, iu le whaulitanga. Sulu atu le mana mana mokirisa. A ole mele ole whao ngā seo le lalua whaima. Toi ole, I le lotu la sā. Toi alu I le siwa yaso. Whai ale mena, ele ngonu winga, ele se au ngā alo alu I lotu ale... Ine ngata le pula relationship e faa lata lata le tu ina ia to ese oi ma toi ngā habit ia. Au le nau nau te ingol tangata, your intentions. If your intentions is to harm people, beo le faunga ino lau lau faima. Ya, lono winga wa ma mau oi ma le, ma le tu se tu lo. Pa sa awa ope a faa pe se. But a faa pe mele... Tupulang, mele tawa le fatasi o le nganga pa ia, ma oi. This is why the Holy Spirit is so important. Ele ngata ina ia sao oi, ai sao lista ngata. Ile mele la etutupu afapea ele o ia ile nganga. Kose o le nganga pa ia, mantua. Tasi foi attributes le o le nganga pa ia, o le fine mu. Na te faa file mu le faa pitauli, faa file mu le situation le tangata. Nonu winga, e fua I a te oile file mu. But if you are something like, beona taua, to telo tangata le waiting, ole upule faa unga le tupulanga nei, ole rage baiting. Nonu winga, ole faa oso ita ole tangata. A leo se mena se ete tauna, e leo se, that's not part of our calling. That's not part of... why we were made. I mean, if we talk about tangata ki said, we are made in the image of God.
1: Yeah.
0: Ati tilo atu tangata yate oi, and these are your intentions. Visili lo tangata. O toi ngā mauia I te maua a e lata lata le tua. O le tali le ai. O le tali o le ai. So, e ta awa tele le tatu pata apu le. Because many lives today have been affected because of the tongue. Mantu le talutus. Your tongue is like a sword. Beo le pelu. It's either a sao I tangat, be fasioti I tangat, beola, beoti. I olo yate oile le control. E fai eile le iungo le nā. Aweni tatu whaunga, se a misi fwoi tātou tupulanga. We were made to encourage each other. A vai atu so I so uso, so tua oi, so se tasi, so uo. Ai le tau awa o latu, le latu wha sa amo. Ai, and when they slip up, awole ata. Awole wha amo amo. I will tell him, I hear if so swani and support them. O le tutor na o tangata kirishan. O le tutor na mantua. One of the main things e te maua mai le tātou tangata, te maua mai le tātou anganu, compassion, o le mata alofa. Le ngata fwe le, o le mata alofa, te tasi fwo I fwo leo le anga. So there is no excuse. I le mele o le whaunga le lei, ma le whaunga sao, o lau lau lau faiwa.
1: Malo.
0: Ya, o le, te mai whaapoponga le nai, o al tatu tabu ni afi afi.
1: Malo, ma nei fa soa ma fa tai fo mo fa poponga. Onisi nei o ta ua ole ole a nga lo lo faiva. O lo lo faiva se ta si lo vai nga si lo ta ua le tino tangata. Te le a nga au tu lo lo faiva ma le ola ma lo lo ina. Ma le so ta inga yaso e tai tasi. O ole ole vai nga momua, ole fe so ta inga ma le tau tala. O lo lo faiva me fai ona ta tau fa pea. Faalea faaleonga sao upu engao yoi faatasi manifo malau ngutu male alunga ole ngutu epu lea ile ea e faatupuina aile leo male tatou tautala a fai eo noa mase laulau faiva ele mafai ona tatou tala noa pe faalau iloa o tatou manatu because ole laulau faiva na te faaleo ole upu wa ana lea ele laulau faiva. Ya se manu e mo tatu a ngana sainga fu ngali ya ya kungi ama ki da hu da ha de ba ja e ba o ba inga ya e tatu tele mala mala ma ife na wa inga because o le lau lo faiwa e pronouncing a se upu o e fa le onga le upu a ale ma na ya ya ale ai la se lau lo faiwa lo no winga e le ma fai e tatu ona pronounce fa le le le se upu. Ole ole nganga na pe ona na watu a ole fe so ta inga male tau tala is a connection and then talk you can hear me I can pronounce the word a en fa yonga ela ngonga mai ya wa ang fa pe nge e le lo lo lo fe ya se ba ngue e a a ma ya le ma tanga u mo fo ya a lu lo le sai nel na language wonga ye na ye mal mal mai fo tu se ma se me ro uma na wa ya ole va nga lu ole to fo ino me ai. That's another part, important part of your tongue. Ole ole isi vai nga ta uolena. Ole to fo ina o me ai. Olo ilunga lo lo faiva ini ne ora la iti e ta uole taste parts. O se vai nga so soani ia e ilua ai le tofo o me ai because ele ma fai ona e ilua al sumali al suka. Pe ale ai lo lo lo faiva. That's another important part o lo lo lo faiva. Ele ma fai fo iona ona elongo na ina o ona le mea le te tofoina, without your tongue. Ole isi vaenga ole mea o ona, ya, male te tofoina le ke whaalongo ako, e lamu ina o mea. Ha, because a whapea e elinga yo ina o lo fai vai fai. Because if you put more food in one side, your tongue can just move anywhere in your mouth to make all you can lamu your food. Ale aila la lo faiwa, ia lo no bing. Ia elwa kwar kama e kaumpai a ela muma a alu ato to e ton. Ia on tinga e nana I ole puta e fa malun me ai. Ai ole a nga la lo faiwa, efe tu na I ele la lo faiwa. Pe ole na au maila matanga, ole ola male oti. O nisi na va e ngai le ngata fo ilea. Ole fa mama I no lo ngutu. O ta ua, o va e nga ta ua na. Mai e ngā o yoile lau lau faiwa e pei o se salu e whaama mātō e ngā mea ai. O lo pipi I nifo po o nisi wā e ngole ngutu pe a umaona ai. O le whāua fō I olo I lunga o le lau lau faiwa. E fe so soani e ta pē hai si a maleanga I totono le ngutu. So there are those important parts of your tongue. Ia o nisi nao wā e ngā o fa pē nā o nā fe so soani. I le whaata ua ina. No winga fo afa pe fo ye e fo ngale wa enga nga wa me ai sometimes e u e undi fo lo lo fa ah pa pe na fo ta to e le u fo na le ta o sa mo ai uso ah afa pe la you not think you just want to do it as soon as you can or the fast as you can ya e ke me ke collapse e ke me ke pa u because what you not think but if you think if you the time you can eat or they meet the tau mafai, mafau faulele, take your time. O la wa pepe na I mea ai, ya wane I vavelau tau mafu, ni ia fai ngai lo lo lo faifu. But, ole amatanga, ole laulo faiva, ole olo yai le ola, olo yai foi le uti. Ia, onisina o vahenga tāu o laulo faiva, ia. Tonutu inatui lau sunga, ia, on tāu olo le sta short music.

Au tau whawhitae ki o tua maafmafi e ne ofa mo ne malu e tau mo ui o la vai o tau ausia mai ai aho whakoloa koe ni koe aho sāpate hong fulmātaha o katopa o i wāwhi wāno. Kwa ulupe veituna maka ko whafonga e ato e kaunga koe a le te otonga a o te awahe pompongi e no tatale le ki motol ke tau polo kalama o i pompongi ni. Ka venga ngāwe a le te o ke lalanga ai mui ka katoi a kalaisi. Na koe tau lakpulo kalama ia pungpungi ni koe whakatoa melie e whakawa kwa tui ai tangatai ki Fafkau Kofen Mankia.

mao no na sami yesu waki ipire ono ame te ao mao na yesu waki ipire ono ya yere o koini aleluya kakita ike seo ma yo tu mire iye te utolo ma tae ma tae ni a opa koha ite ne marea aki a ma na au e maki a slewa e tala honunga to ma lo koto ono ya a koia e kumi tauki a te muskrito ne au ta pai te tonu i e taimi te toa te. Ana tu ata e ki o hane e koha

tau kore ki o tua kene manatui ki tau tonu. A ki ene ofa. Rea peke e sāme o tongtongini. O ku kore se sāme ki o tua ke manatui mahia. I ene whakamo ui pia mo ene ngahe te rei. Pia ko hon ko ene tau tāpā pia mo ene lotu o kune kore ki o tua kene inasi i hen te rei ko ia ai o tua. Pia kene mau a le rei ko ia ke fie fie ai. Pia ne vahe vahe atu poki pia mo ito tā kutoa pe. Ko i whamanatu mai ia ke te tau tol o tau fie mau ai keresi ai o tua i he aho kutoa pia o kono ngama. E kai malawa ki tau palala pe ki o tau iwi, pe moi mea ku tau ma'u, mea ku tau malawa, o tau ngahi tōunga, ka ku tau fie ma'u ia, kene tataki ki tau tōru, e tau ngahi whaitu o tūni, kene whakamalohi a e tau tui, pe kene tōnia ki tau tōru, ki tau tauhi mo oni o tau waha ki a teia. O tau whamanatu pe foke, sāme ko ia o e pongpongini, e ne whamanatu mai ke te tau tōru, he vesi whaosi oe, o e pongpongin, o tau mai, o tau manatua, ko e angahala ki tau tōn fuataha mo e tau ngahi kui. O tau ilo a e tōnga o ke e tau moui, o ki kai ki tau malawa e ki tau tolu, ke tau whakawai o tau whakahau hawai, e wilo i he sāme ko ia o e pongpongini, o ki kai ki ne kufu a e ne tōnou nou, ke mo e ne whihara ki e kononga, pe kune whakahai a e ne angahala ko ia mo ui, ka maa foki e kakai ki he otua. Pepe te mo ki tau tolu i he whanonga, o tau whai, o tau ilope, o tau tono no, o tau ke halaki i he taimi kotoa pe, ka o tau kore ai whamore more ai otua, pe maa ki tau tolu. Pe o tau wafi, pe me ngai hala ko ia o he mo ui, o tau tono no ai he whanonga, o tau kumi ki he mo lelei ko ia ai otua. Pe whakawhi ia, tini hu mai ke te tau tō. O le liu pe whakapo oa i ho tau loto i he pononga ko ia o tau pai. Ko ia koe pōre ma tau tō he tau panongo ki sāme ko ia o he pongpongini te au maa no. Ko manatu mai o tau whā mālo mu whakitai ki o tua i a honi ko ia ko ene lelei. Lelei ma opea o tua o tala he langi pe mo māman pe mo i tau mo ui ai lelei ko ia ai o tua. Whiunga mea kotoa pepea maa ki tau tolu. Kai ngatai, whiunga ki tau tolu he pungpungini pea ku tau whakaha i hae ofa ko ia ai otua tau i nasi ai. I he tau ngā aue, pea mai fua whatongia, tau whai ki o tau kau ngā kononga ko ia ki he maui. Pea hoki, o tau ke ha tau whihala ki he kononga anga, o whi mau ke tau wete ia ki o tau atua. Tau mau ne whua more more. Pe anga whiwhi ai tau whakaha ia tu arerei ko ia ai o tua me te tau tolu ki a tāke. I e whanonga ko ia o tau whai i he mo ui ko eni. Ko ia ukei ki tau whua maa rote mo whua whita ki he o tua. Ko hui pe ko ia rei o mo ui o tau iai. Kau tau whua maa rote te ia ko hui ko ene le rei. Pea mo ene ofa, o utolonga ia, pea mo taimata. O tau lawe monu ia, i he tau kau, i he sāpa te ua, o he ngofo i mahina, o he tāko ni. I he tau ngahe loto whare, o a whāmiri, i he community, ka o maa ai ngahe siasi, pe pehe foki, i he tau mo ui ho hoi tui tui. Tau ai mo ki tau tau, ke tau hiki, ma o pehe ai pho ke tau i. Pea mo i wha maa ro ke a te ia, i he taimi kutoa pehe. O e whanonga, mai mō i koia o kutau iai. Koia i he pongpongini, ai paka kaukau e sāmi o pongpongini, pia mō i tau amanaki le lei, i he tau whakawhita i kia te ia. Pia mō i tau ilo i a ngāue le lei, ko whakauko he o tua māki tau tolu. Pia ku mwha monu ia kia ta, o kune tau i a honowā, pia mō i o tua o hau hawa. Ta ke tau kore ke te ia kene tokonia ki tau tolu i e tau ngahi vai vai ku toa pia kono nganga. Ta ke ne vai koki a tau whakaiwia, ta mo tau whakaloto lahi, ke tau tō whakataha ia te ia i e taimi ku toa pē. Ta tau wafe pia me he ngahi hala, ko ia tau wafe ai ke te ia ki tau mauai ai maui. Tau ndi o tō mahmati kene tāpikina ki tau tolu, a te e korofola ku tau.

Tatale leki mo toke tau proklama pe mo elete o tonga a te aroa. Koe tau tai mio toe o semini te taha pe me fitu e pompongini. Koe tau proklama foko eni o atu ai e tau ngā hiva fafeta e kia sihova. Ta o atu e tau ngā hiva pe a koe whainga mali e koe ni te ulawa te sā me koe ni whama unga kia e tau hiva fafeta e kia sihova. Toe pe tau half hoa pe a kakato e tau proklama hiva fafeta e kia sihova. Pea te tau hoko atu ki e tau proklama hana hoko. Koe sāme o e pompongini, koe sāme te au wofulmātaha o e sāme ngahi sāme, te utanga ki hoku mataa ki ngahi mounga e haumei whē hoku tokoni. Ko hoku tokoni hoku meia si hova, aiana ne ngāuhi e langi mo mamani. Se uke i kaitene tuku hova e ke ngāue, koe i auk tauhi koe i kaitene mohe. Makai koe tauhi o isleli o kui kai ke tule, pe tokoto ke mohe. Ko si hova pe ko tauhi o ou, ko si hova e miho to mata u, ko hofaka malu malu. I kai tae koe he la au e aho, pe koe mahina i e po, e tauhi koe e si hova mi he kove fulipe, i o tene tauhi ho lau marie, e tauhi ho fele mo fafo e si hova mi he tae mini o lau i kuonga. Fafeta i he profola kune omi, ke whamaunga kia he tau hiwa whawhita i he pongpongini, tala mai ke tangaki maupiho tau mata, ke ngai mo unga ko iau kua umia iho tau toko ni, ko tau toko ni ok mia si hova, ko ia nane whau, ai langi mo mamani. Ko ia he pongpong koe ni kai ngawhanongo e proklama le te otonga, ko whakampe ok mo mau ha pongpong whakolo ai tau ausia, ai pongpong whakofa koe ni koe sāpate honoua e ni oi mahina hono hongo fulu o katopa, toi pe mahina e ua pe tau ikuna ai tau koeni. Tau fafitai pe he mea kotoa pe o tau fowai, tau ilo koe tutunia e otua ma ki tau tolu ya klaisisu. Koe ako atuai e tau ngahi hiva fafitai ke siho vahe pompongin, moi whaka ampe o kongolele ya tu ke ki moutolu, mo mea mai ki tau porokalama mea tapa pe i he pompong koeni. Whaka ampe hoko ngahi hiva whanotolahi o pompongin, koe whakoloa ia maau pe whakia te au ke lalanga ai mo ui kakato ia kalaise.

Kwa tau tai mio kwa hawhi tau tono ai walu, pia koe ngā hiwa ia ne o atu me tau proklama le teo I he pongpongi ni o hiwa whawhita ike a sihovaka mā whoki ai te awo flumataha I ngā sāmi. Whampena e angolele atu ai ngā hi whikau ko omi he ngā hi hiwa he pongpongi ni whai ake ai tau whawhita ike a tua mafi ko hui ko ne ofa pia mwene whataura mahao whai mai tau ngā hi mo'ui o tau au sia mai ai. Ai sapa te whakoloa koeni. Te tau hoko tai peki e tau proklama hono hoko. Ai ako e tau proklama ia o e akoto I tapu e pompongini. Pea e whahoko atu ia e he tangatai ki whaifkau. Whaifkau a whalakesi filiai ko ia ko whakawhiki mautolu. Ki e tau proklama akoto I tapu o e pompongini.

I mahu inga from the morning peko tui nei motu ai laini. I mahu inga ke he kautaki loto hono kotoa pe ke oa te tau kauke sin teke pe oa te tau kauke a iwa tia. E oku iai pe ka stau nou nou pe he he loto pare siesi. Loto pare family. A mahu inga ke oa te tau whiri hata whaake o tuku ai. Tau pau ke tau puke puke a mahu mauluta. Ya ba wo wo ho ga ta ha e no fo ese si oi kai to ga be ta ko to u ga e si su kais me so to lu io o ko kore ke te ko fo ko si ka u ga to ho palau bo odio ok e ke to ko di ke ho go fa fi de ko ya e da da ka u ga fi de fita bo avi ko speri o ha ke fo ki ko kere be di mo no to ho ka u ga ga we ai a ku to ho da u ki go a e to ki bo u ta fuka toka e ta no bu bu ni mo ta se ta no bu bu ko ko he uiga ko fa ye ho no u ki ta to lu ke ta no fu ba tu ba he ko si su ka si ke to yo ta hi ko ta he bo ui ta fuka toka e ta no bu bu ko pe ko fuka abia paulo he bu bu ni ta te ki ta to lu ba hi no ai fe o wai to ke he lo to fa si si ke o da ka wa ni ga si te ke pe o da ka wa ni ga i o tia Tanda no for ba to ba da to he ko si su ka si. Ai ga. Se be ha po tu ta u yai bu bu ni o go da ai. Tanda to bu bu ko ni. Ko fa a mu ya to fa pa lo ki Filipai. No for ba he iki. No for ba he iki. O de da u fa hi bo ha kai. O de da u fa hi bo po po ba ga. La he ka pu na ke ba hi sabe. O ye ga hi hi. I says was it that but why people got him because he says la oh no oh ha ke fa ka ka ko ya ka ke ko ta lo tu ko ke ta fala la ke hi ba ba po to hata ga ko ta fala la ke o tua pa ka pa ta fala la o tua ta ta fo ba o tua pa ba ta ta fo ba o tua o ku hi ga ya ta fi ba bo ita ga ta pa ba ta fi ba bo ita ga ta ke ga u ke ta fa i no fo ba o tua po de ga fa hi no hi no Ya ko tau no fuma o no apo no gahi fa hino hino pa te tau a usia e boi tanga ta po ka e fe fe te tau no fuma o fe fe ta mai paula vins fa fie fie he iki ma o aipe i o ka utoe a yatu bo fie fie so no gahi fa kakau ia no gahi tala noa ia tala noa merie tala noa Lelei, u whakamanatu paula, ke kāi ka Filipai, pe a ku whakamanatu mai, ke te koe mo au, o kua kona ere te o tonga a te aroa he pongpongkoi. Kwa ke lava, o ku tei, ke whai ake, e nofo merino, moe wou o ka taha ia, he loto whare, o ku tau iai, he se aki, moe mo ui, o ku tau iai. Ake ha tau iwi, mo ha tau poto. Mea ke tau whai, fie fie he eiki maupe. Tamai paula, kautu e ayatu. Mo fie fie ko ki kere si ko ia ko fie fie ko ko loa whakalangi hia to la wai tai bilahe tau whai lo tu tau whai he loto a tā ngia loto mamahi loto a tā uwhi a ki handi ihi he hala whanonga pea wai tai bilahe u tau kumi e ngahi whaahi ke tau whaahi me moia o whaahi o kita ngala ke e ki ki tau kautaha i Koe o tua ma fi ke tau tuu ai. Pore, pore ai pa talake rongo o rene. Na koe uke pongpongko ni fie fie he eiki, ma uai pe. Na ai atu, mo fie fie. Ko mo wangana, ai tae, te mo haaki eke ho mo ngahi mea, tuku ke haake he ka kai furipe. O ku tuku nuku mai a eiki. Sio, me mea mahu inga ia pongpongko ni. O wate tau haaki eke ho mo ngahi mea. Ana po po ni ni ku dela o fa batala bo fra uhiga ke te kita o fa bahiga ke te kita o dol o mai no pe a beta mi lahi se tau kau he lo su o pa te bi i tau e ke tau ka hito todu ya ku haga he tau e ke ka hito todu o ai ki tau dol ke tau fusia o ka hi u be ko to ni ke tau fusia o fa barat ke te kita o dol po po ni ke tau manatui o ku mahu inga ke te ki tau tolu ko tau pe ke tau ilo kutu unuku mai e iki ko inga e tau whai e lotu e kutu unuku mai e iko si sukai si o ku te uke hoko mai
tau ilo tau tu bau tau ilo tau tu bau tau tau hiki ai mesa no no de ko pe ha be a o te bolo tombo uai be ko to pe tu ke ha ke o tu ha bolo ka hi kore e lo tu be hufia pe fai be fa fa fa ta sio ko ko ko ko be ba hu igai ka ba gua ga hi be a he fondo ga ga tau ta si bari ai ya ga hi be a he fondo ga ga tau go tau ba ba hi ai be lo to si ya hi fai e lo le rei na ha ko mai be si su kai si ba hu iga que tau fie fia, tau fie que tau fie fia. Pea ka fie fie, tau fie fie fia ko ia, ai pea o tau roto po ua ai, ave ki he o tuai, fa alotu lilo, fa au kai, pea moe fa ahu fia, e fai he loto fondu e whakapeta. Ne onga e kona, ne onga e merie, o e hala fondo ga, mahu inga, e tau nofo mao he e ki, fai he loto, he loto, pea moe fa whakapeta. Kwa pōre u whaihe e wholawhola e pōngko ni bea ba au, bea mo au. Neongo kwa whaihe ni ki Whiripai. Ka koho tau whanga ki i Whiripai hea ngahi aho koi ni. Koi whondu atu ai tō kehe kehe mo mo vete vete he ngahi loto whare un tau i ai. Ta tau he whaamiri, ta tau he siasi, ta tau he whondua. A kwa whamanatu he pōngko ni. Neongo pōke hae mea, oua tuke tau loto mo uai. Mea kotoa mea tuke hae he otoa. He lotu kore pe mwe hufia pe fai he lotu fua feta. E au sikau patani, fua mahi no mai paula. Nonga e otua, a yung mama e tatai ata mai kato ape, tene koe mea e tene haka malu iho tau loto, mwe tau ngahi waka kau kau ya kai sisu. Tau kwa tau ngai ake, a mea mahu inga koe ya. Koe nonga e otua. Nonga e otua he kai, a mau ya e haka kai, oku logo a. Kaike bauia e hakakai o tō kehe kehe. Kaike bauia e hakakai o ku taktaha fus e de totonu. E mau beia e gina utolu o ku mou fie fia he iko si sukaisi. E mau beia e gina utolu o ku nau tokaka ke he eiki he whaalotu, whaahu fia, pe whai he lotu whafita. Ko e nonga ia e o tuaa. O bahu inga ke tau inasi ai. Pea koe he mesa no malu. Koe gurea paka osi ka inga. Ilonga ka himea o kumoni. Ilonga ka himea o kutau. Ilonga ka himea o kutotonu. Ilonga ka himea o kumaa. Ilonga ka himea o kufaka ofu ofa. Ilonga ka himea o kuongongo nerei. Iyo. Kai ha ukanga nerei. Ya kai hamea o kufaka malo. Iya koe ka himea ke moutokanga keiso. Koe ka himea ke tautokanga kia iya. Ka himea ko kufaka malo iya. Ehe o tua. Wa pega hi bea fwa malo i he tangata. Ya wa ta mi ni hi e fwa. Kai ki tau ilo he tangata e bea ki fwa malo i hame mea. O lele i mwe kowi. Kako tau fato ka. O ilo ka ga hi bea ulele i. Ga hi bea mo o ni. Ga hi bea o ta o mato toru. Ga hi bea ea. Ke tau toka ka ki ai. Pe uke fwa e paura he pungpung izi. Ke ka ai ka Whiripai. Ako tau fwa amu i he pungpung ko ni ka ai ka fano. Tau tō kaka ke ngahi mea pehe. E ko ngahi mea ia, e hu ufa taha e tau mo ui, ke tohi o tau, e lele i he e tau mo ui, te tohi o tau hikoa he tohi mo ui. Io ka ngahi mea na mo wako, mo mau, mo whanongoa, mo mamata ia te au, ko ngahi mea ko ia ke mo fai. Pea e toki ati ki mo tolu ai o tua, o ata e nonga. Ainga, ko nonga ai o tua, ko tui kuuki ki tau tolu ngahi pungpong ko ni. E mau beia e ki nao tolu. Oku toku ka kato ho nao taibi, e nao moui, bae eiko si su kaisi. Oku nao mate aki e mooni, nao mate aki e totonu, nao mate aki e merino, nao mate aki e uowonga taha, nao mate aki e ngahi mea, oku hoi fua e fina ngaro e otua. Mahu inga, e talanoa e pongpongko ini. Ke oua, kaina, na hoko whanki mea hei se sita tau loto mamahi ai, loto mo ua ai pe koe whamiri. Ka tau ohake ngehe o tua, i he wha lotu pa me wha hufia, pe wha he loto fuafita. Pe ngai koe ia, ka tau fie fia, koe fie fia, koe whai to'o lele ia, na maho tau lau maari e. Fai to'o lere ia paha tau atamai. Fai to'o lere ia paha tau loto. E lo taimu tau mo ui mamahi ai, taimu tau mo ui
tau faka atai babahi ba tau faka atai ka hi ba ke ke ke ha ha i da to bo pu ke ki da to bo i lo ka i ga e e mo u ai ho tau tai bi e pu pu i wa i tau ka faka ka u ba ka hi ba le lei o to to ki tau au sia tau ka pau tau wa o ka tu u ka pe o ta ta tau pe he o ku ko tau karistia de ba tau lotu Kita wata atai, bahaya ngah hifak feka ke ibu tanah doa gay follow follow pun pun kau. Oh, aku tahu kita tahu pun betah kau tahu bahaya. Aku tahu follow ngah bahaya halat tak tahu. Elah ngah hifak yang dah. Kau wata aku kau ngah hifak. Kena ikut lah kita tahu lupa bahaya tahu bawi. Boleh kita tahu pun pun kau. Hari hari malam hari malam ni weekend kau ni kau tahu. Fitalah kau ngah hifak yang dah ke. Tak tahu siapa. Tadau he fahami, tadau he fonua, he ako aga, he ngā aue. Tau mana tu, tu mao he inko si sukalaisi. E kai ke gata pehe tau tu mao, tau fifia. E kai gata fifia, kau waha me, kupi tu ua tau whakau kau, moho tau loto. Ame ke he ingi he loto, me fai he whaafaka fita. Pea toki hoko mai ya tingi tau tola, nao ngā e o tuā hake ka tāno, fai paura he pōpō koe. Fadawa ke bomba ha wiki fesia. Fadawa ke hoko mai la mare i kio tataki ki tatoru. I he wiki koe ni. Ke tau lotu o toa basu ma fua maa roa te mao e fikau e mong mong koe. He mao fie fia. He mo ui koe ni he mao mea katoape. He mao tu mao e te koe si sukai. E kai katoape he mao tu mao. Ka mao. Iai ha aho ko mao fitauraki iai ma kahi mea puputu wai e mao whakau ngau mo mao loto. O atu kia te koea kahi mea ko iau kai ke mao mala wa he lotu mea moe whaahu fia. Te whai he loto whakafita. Whakafita he lelei, whakafita he kōmi hake ko tāna noa kwai siope. O wana mao tari lele ipe, ka mao whakafita he mea ko tāna pe. Ka ke e toki hongo mai e nonga, ai ato nā mao inasia. Tā mao ki mao tōrei ki. Whakanonga ki Mātoro he wiki koe ne he kai whainga na te maui a ipe whakamanatu ka te ki Mātoro. He mau whai, he whinga ka toa pē ku mau whai, he wha rotu ka mai wha ahu. Fia koe mau wha amu ia, tā mua mai a ki Mātoro kuongona a i programa pungpungi ni whakataha ta mua ki Mātoro. Kei mua mua ka mua mui mui e whakaoko atu. He sisu kaisko aro, kā ka mau wha mua ui. Amen.

0: Tap ke afio to maf mafio da lo to lo to nga pe ko kole ke hu fanga tu eta la frata pu ko kamata a ke ta proclama le tio e pong pong ini pe mo no tam wa nga we ke la langa ai mo uika kato ia kalaisi ko ia ko ta ta mi ko e o se mini te ho ful ma u ai ni pe me hevalu ko e fanga mali ko ni ko proclama ia o e fa na ma kalaisi ko ia ku wat fo ke proclama ko ni tu nga ia ihe angalele ia nga ma puna ko ia o sioneta avo ka mafo kia meleseini manukia o lava whakahoko ato e prokalama e whanau i he pongpongi sāpate. Whanau ta tailelei ki mō tolu ke tau prokalama pongpongini pea koumia pe foki te mō foki atu ki he ako i he aho pongpongi pea ku tau whawhitai he ofalahi whaua e otua ne whai mā ki tau tolu o tau au sia mai ai aho whakoloa koe ni koea ko ta tailelei ki mō tolu whanau ko au lupe ko whahokwhatongi atu he pongpongini ki he tau prokalama koea ko whawhi ki mō tolu ki he tau whanongoa ai whanau hi o telefoni mai he tolu fitu fitu tahani mahi wa tolu ke tau kau whataha. Ko e ulaki telefoni o pongpongi ni, tai tali mai e whanau a kau ola, o ki he nia alifeleti, pe he kia savelio pe mo leoni a kau ola. Malo e lelei whanau?
1: Malo e lelei lupe.
0: Malo a pito e a pongpongi, kau mai ke tau porokala mako whenga mali e koni o atia maa ki mou tolu e, ko e mau pe whakahoko mai leo.
1: Malo lupe o me ma whanga mali e pe te ma lao a te ma vesla loto pe ma hiva pe whakaosia ki ma lotu malo.
2: Pai pao e pao wafifi e ki ma pe e ta tau e te wafifi sa me ta do e te ti e ta me ma e ka e te me siva.
1: E so ka he o tau vesh o wa ki ma wa. Ai pa tau ke ma ta ma ta kua ki e in ki ki o mo ma to an kona ta ro nuia.
3: Tāmini mataha vēs ulua ki, eke mēsi ke te au e atua e koho tāo amana pa ufa. E tamatea ku ngāi anga hala ki hoa malahi aho alofa. Tāne vai tolu vēs tāno, hena ofa pihe a e tua ki mamani, koe nāne whakutu āno, pē tāne whakutu pū, koe hi, koe kutoa pēa kutu ipi ki tai, kia te ea, ke ona auha, kāmama ui tangata. Kore tia vāua vēs ua noa. Ko taki, ko tuki au ki e kolosi mō kalaisi, pia ko eku mō ui o ki kai kē kā, pā koe mō ui o ku whai e kalaisi i a teo, pia koe mō ui o ku whai eni i e kakano, koe mō ui e tui, koe tui ki e awe o toa, aia nā ane, o whēna au, o ne whuaki, ia, e ia, ke pe kia koe hi kā. Sione vai tā whāvesu o taha. O ia o ku mau e ku ngāhi tutu uni, mō tau ki ki ai, ko ia ia o ku ofa ki a teo, pia ko ia o ku ofa ki a te au, e o whina ia e he eku tamai pia tau, ofa mo au, ia ia pia o teo whakaha i ki a te ia. Luke vai ki wā vēs, sono ua, kakape he e si tū ki a te ia, ko ia o ku ala ke whakaule palau moki o kila ki e ngai mea i mui, au ku i kai tēne tuha moi pui anga o toa.
1: Mai eiki tali hū hangai po whonga ke kihe e mau hau,
4: o sisu homa moi hu, ka teia pā i ho takawhalu, tawhi e tonga ho whina ngalo, o hanga ki he hu a kau tō ki lalo, e take mā whanonga maua e pepea ke maru ki mā tōu me.
3: Eo ko iglesia e ki ko sisu kalasi, o palahi a e tua koe tamai, teo hi mai lā mālie maoni oni, kenof ia ho ofai e teki mā tōu, o o ngā hili ka whapeo te angata. God is good.
0: God is good. Kaya o falahi atu pia mwe whamunu i atu ai aho koe ni o fatu. Toi kau mai pē taim ta tau pē o e tau polo kalama i he wike kaha u o fatu. Whanau koe tau whika telefoni koe tolu fitu tahani mahi wa tolu, tolu fitu tahani mahi wa tolu. Kau kumo ofu hake pong pong koe ni o whainga mali e telefoni mai ke tau kau whataha i he pong pong ini. O ato e hiwa koe ni pia mai whanau a kau ola. I he pongpongini, mo e tala monu atu. Mo tau tal tala i pe ke tau laine telefoni.

Pampin na yung lele yato ay hiwa ko ya, pama itawulong ay fanaw ko ya, ni os telefon ni may pompong ni kya alfaleti, sabi liyo kay pefo kya leo ni akaw ola, itaw kaw fataha ihe proklama ay leti oto nga ate oroa he pompong ni, proklama ko ya, o e fanaw makalay si ko ya, tatay lele ki mo to fanaw, kitaw proklama he pompong ni, kaw ke ofo ha ke pompong ko ni, o fanaw ng may kitaw proklama, fafe ko e, ki he telefoni mai ki he tol fitu tani mai va tolu ke tau kau fata ko tau taimi o se mini te o ful ma tolu o se mini te o tolu pe mi he valu lele foke prokala mai fa na ma kala si mi he taimi mi ki he hoko ko ia e hi va pe ko la ve pe foki i he wike u a ko hili na e tutu ko ia ia ko pe ko tau fa na u na na ma o pe ma lo lo ia pi pe ko lo ngai fa na u na u o flawat ki tō pleang, ap nao foki mai, o teu teu ki he foki ki he ako, i aho pongpong i ko ia i whanau, tala monuat ke tek moutolu, i he whai tau wako whaka osi o tau koe ni, ko tui pena mo mao ha malolo lelei, ya mao ha ki i time holiday, lelei mo family, tala ngon fuai api ki a mamu teti, kai pe foki e ngahi kui, pia ko ia ko e foki atuen ki he, fai tau whaka osio ya ko e tau koe ni, ka tau hok a watu ki he tutuk lahi i ti sema, pia koe tutuk foke ni fie fia tau longai whanau, ko hi koe Christmasi, pia mo ngahi mea ofa lele ko iau teu teu, i he ngahi api, pia heke ngahi kai lele, ko hi koe wha fie fia e, o e tali tali hoko mai e pilinisio e melino. Ko iai whanau, ko wha feipe ki mo tolo he pongpongi ni me wha manatu atu, e tau fika telefoni ko tolu fitu fitu tani mahi wa tolu mo mea mai ki tau kau fatahai anu whakoloa ai porokalama ai leiti o tonga o Aotearoa.

Kola vai a tau proclama o e whanau ma kalaisi ko e kawinga ngau e lei teo ki lalanga e mui kakato i a kalaisi hange ko ia kumomuanga maheni ki ai ko e proclama hoko ko e proclama ia o e tautupu ma ai ahoni ka kou hipe ko e ki whaingata amaki ai o ngō whaifikau ako ko uhi ki whahoko atu ai tau proclama ai tautupu ma ai ahoni ko e o atupe tau ngai hiva I e tau porokalama mo tau taitale ki toki tā, so anu mui mui hea taki hao whaka osi atu e tau porokalama o e pongpongini.

to follow lau mati kauto lupe mai ngawe anga I pungpungini. Aia ye ko spelio sisu klaisi ano hiki e matiu. Wafulu maua e vahe. E te ulau ia bia mihi uluaki e vesi gyo noho ngafulu mafa. Matiu vahe ua ua. Vesi uluaki ki e tahafa. E tali si su o ni toirea ki e tiki nautolu I hangahi whakatātā o pehe. O tatau ai pureanga o he vani bea moa tangata ko I tui. Aia nā ne whaia e taane o hono alo. Ia ne whikau atu e ni kautamai o eiki ke uia e kakai kua tala ki ai e kātoa ngā. Anai kai te nau fieha. Ia ne toi whikau atu a kautamai o eiki kehe. O ne pehe, whakahā kia teki nau tōlu nai tālā. Ko eni, ko wositeu e ku pongpongi. Ko tā matei e ku whangapulu, o e ku whangamanu tari eiki. E ku na pangapanga maari e ko toa pē. Mo uomi ki e tāne. Kaka whakavai vainga āki ia e ki nau tōlu. O nau alu, ko e taha ki e ne ngowe. Koe taha ki e ne whai whakatau. Ia koe toe na nau puke ne kautamai o eiki o nau pā usii mo tāmate. Ia hou hawai e tui o ne whikau atu e ne ngāhi konga kau o ne whaka auha e kau whakapō ko ia o tutu.

Kai lava ia e proklama malanga o e sāpate honoua o okatopa ko e whatawangina e tukone e folfola pe muiue ahoni ke lalanga e tau mo ui kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu ku ose oktomite tolu pe ahoko e hango fulu mātaha ko hau salamubiheata ko whafonga ato e kaungawe le tiotonga o Aotearoa ono a whakahofa ose tau proklama e ahoko ni whatawangina e tukone ko tua pia e folfola Mga programa ay ani kita o kaya kita loto ay kung mawafita yat kati ko ay kawhi ko lava ay programa ay ako ni mawafamalo at yho tauhi pa mo to ko ni ang ay follow follow ko to ay pa pa mo ngahi ako na ki ako to itapu ay fatu ameli pa pehe ki malanga ay ako ni ofa to ay kato ko ni ay kati kimaoto pa mo halafonong ako mawiyai Toko nia ke lalanga e maumu ui ke kakato I a kalaisi. Whakaau e mautai au po e whakakato e mautai kakato. Pere mea ngau e kupi mo e maungahi mo ui ni niongo e mautai tau. Mua kolikotoa ngai mea ni fupiosi su kalaisi. Mua wafa mo ui. Amen. Koe whainga marigo ni atpe tau ngai hiva ke hoko hoko atu ake a proklama o e ahako ni ka te utatau atu. I he proklama ai le tio tonga o Aotearoa. Toi whakafi e tai piki mo tolu I he wike kaha ui e tai mtatau pe tai me ono pongpongi. Ke taha wā hoata I he toko nāki pia mo I sāpate. Ko ka venga ngāwea le tio ki la langa ai mo ui kakatoa I a kalais. Ati pia e hiva ke mo uwe au te hoa ko I taha.